0: Twevare mukinanira ati muri ko muduhimbara cyane reka nawe tugushimire cyane ndabona ande ndabona Bosco ikiriri akaba yero yifurije igitondo cyiza ngo umujyango uri mushibitoke akabona umudame we n'abana biwe na hamwe n'abagenzi Dominico James Gorabagabo Claver Remicho Mozi Isa Wangozi hamwe na Beatrice na Delphine na Claudine na Divine na Nobel nk'amakanyosha bose ngo bagire igitondo cyiza ariko Isa Wangozi nk'amagasekebuye sindi ko ndakumva umeze neza
1: Somenye kimana yawe yakumbise
0: Eric ngamukinindo kwa birungo nizere ko nawe wabyutse impunda marembe birungo ngaho ku isoko mukinindo Jean Marie na Faustin bigora bagabiza hakimwe se nizere ko namwe meze neza
1: Azuzakime kimwe Munyuma bisegenyuke Dawidia
0: ni 72 na 234 ijana na sanda

umukati w'ubuzima ka korale les amis de Christ nga muri paruwasi mabanda nariya anye ibururi akumbura bariko baratwumviriza bari nga mu kiyashimbo ngabo za gihanga ahonye za samariro n'andi banamugira igitondo cyiza kumbure n'atari yakembere turabona ko hazindutse hari igitutwa ushobora gusanga ari abazindukiye kwinonora imitsi abariko bagenda ku mirimo itandukanye abariko bitegura n'imanza zitandukanye mwese namwe banayimugira.

Yo niko hale muke mwema ngaho onye ikasuru mugihugu kibanyi cha Tanzania munara ya Kigoma. Mukalili mbokabo kaduchika ngeshisa ha ime ni muta mnongine ni tatu. Ndababia yuka batu kwa ndi kilu utumani kuli mnongi ndi gina zibi na majana tatu na mnongine na zine ijana sanda tunabatu kwa kurani kuwa mnongo nyenu. Mukuringira yuko ibyo umurongo wa limitere bongera kubitunganya kugira ngo mushobore kuwukoresha ni Jean Claude Shimi.

Uyo muririmbyi bulongo moto na wati si jeno ahera reka tumutegabire mu karirimbo kiwe kulala aho ngari muzima ha havuga ati nujyohegwe ukiri muzima eh na muswati uyo mwayo muswati ndiko ndabayagira ndako atagora ndako atakora mu kuryohegwa arashigikira bulongo moto bavuga ati no kuryohegwa ukiri kulinos reka tugere ko bijanye n'ubuzima bwiwe umwami muswati wa gatatu arazwi cyane ku muco yisangije arafise umuco yisangije wo gukunda wo kurongora abagore benshi cyane barashobora kuba benshi ubundi bwugasanga babaye benshi cyane ni kirenga kugeza mu mpera z'umwaka wa 2024 umuntu arabye ubuzima bwiwe ngene bwari bwifashe hamuka curaba ubu ngo amaze kugera kugira abagore 16 n'abana barenga 35 urumva ni mu mpera z'umwaka wa 2024 abagore 16 n'abana barenga 35 ahani muri 2024 ubu murazi yuko turi muri 2026 iyi myaka ibiri renga

Ga eka ndetse nahane ndashaka ko tuganira ndashaka ko mu telefona avye bashimo ma unité mirongo itandatu n'umunani mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi mirongo umunani na gatandatu ndashaka ko tuganira mumbwire ku ishuri mwasanze gute byagenze gute umunsi wa mbere ubu muri ko muriga ungire nicumaze kwiga ku ishuri wungutse iki umunsi wagenda

0: Tusa rero nabari ku musozo wa kino kiganiro cy'abana nunda bona umwana ku murongo reka tumwakire. Alo. Ego, nawe ni sawa? Urakomeye? Witwande? Ubahehe? Mukamesa, murakomeye? Uno munsi Mukamesa imvura yaguye? Wow, wagiye ku ishuri none? Aha, wiga mu wa kangahe? Mu wa gatatu? Ego, none ndakubaze? Uri muhira? Niyo uri ku ishuri? Ni hehe uryoherwa?
1: Ku ishuri.
0: Kubera iki?
1: Kubera
0: ibyigwa? Ego, none nk'ubu wewe niwaheza amashuri? Ushaka kuzoba iki? Ushaka kuzoba nde niwaheza amashuri? Wow, ushaka gutwara igihugu? Ego, rero perezida baciye ubwenge cyane, uzokwige nawe rwose kugira ngo uce ubwenge rwose, si ibyo? Ego mwana, none niba nde wifurije weekend nziza?
1: Mama.
0: Aha.
1: Mama.
0: Na papa. Kweri kushaka kuwa prezida wewe?
1: Kweri andu muhungu.
0: Kweri andu muhungu. Urakoze. Ninde ya guhatiji telefone?
1: Papa.
0: Umugiru ti? Tantine kiki yavuze wakoze papa kuntiji telefone? Ego, urakoze gutelefona mu kiganiro cy'abana ndafise ikibanza uryoherwe. Ego, uhezagigwe. Sawa. Umwana w'umukamesa murumva ko ari kariga yiga mu wa gatatu. Namubajije ni none wowe ushaka kuba iki? Niwaheza amashuri ushaka kuba perezida. Umwana aranyoheye cyane kandi urumva yuko perezida aba ari umuntu aciye ubwenge, abatwara igihugu, abatwara abantu bose. Rero n'uyu mwana urumva yuko ashaka kuba perezida. Urakoze mwana, ariko mugabo ngo kandi ngo aba perezida n'abahungu. Shaka umukobwa nawe telefona atubwire nawe icyo azoba. Twumvise uwo muhungu ya telefoni yavuze ati je nzoba perezida kubera ndi umuhungu. Mirongo irindwi na kabiri, amajana atatu na mirongo ine na kane, ijana na gatandatu. Dusigaje iminota ine kugira ngo dusozere kino kiganiro cy'abana. Ubundi mubyeyi bari hafi y'umwana mudufashirize kugira ngo dushobore kuganira. Mirongo irindwi na kabiri, amajana atatu na mirongo ine na kane, ijana na gatandatu.

0: Eko hivrari utiro ndafisu mugani yumusi ugana kariho kandi urimo impanuro nyinshi.
1: Ego na himeo gitameze neza ndagerageza ndafisu mugani umwe tugomba tuganire ko bavuga ngo harabaye ntirikabe hafimbwa n'imbeba hakiri nka ningoma. Umugani mfisi yumusi rero ni umugani uvuga w'umugabo umwe yaravye umwana umwe umwana umwe amaze kugera mu bigero akamubwira ati mbe mwana ibigero birageze byo kugira ngo nawe uzane umufasha kigende umutama ndakozegeze mu zabukuru umugani agomba kuzana umufasha mbona umukazana umuhungu akora ati yaragera umwaka wa mbere kajako umwaka ugira kabiri ugasubira ko tindega mwana anje nakubwiye kushaka kuzana umufasha ibitsigaye byose tuzobikora ntangorane umuhungu tinda cyamurondera sindamuronka wa mutama ati niko mbona barengana mu barabara ari benshi habura iki kugira nawe uzana umufasha tinda cyarondera umutima wanje ukunda kandi ndakiruka kandi ndamurondera ati sindamuronka umwaka ugira gatatu umuhungu yaraje abwira seti burya papa wanje muvyeyi wanje nkunda narose wa mufasha ta matimani shimwe urabutampenda tukinyaka ndamugutumye ni myinshi ariko mbono menga ntiwari bwa muzane timbere yo mutware uzaza nkwari ndamurabe muhungu ti topange mu ndwi za tuzocomoke baracomoce bagera kwa wa muntu aramumwereka tumukazana wanje n'uyu baramutuma ko bahurira mutamara mwitegereza acabwira wa muhungu ti mwana nivyo verema waracaguye ti kandi verema uyu mukobwa ni mwiza abereye ijisho abereye urugo ariko tibirahinduke muhungu mutima urasimba uyu mukobwa aberanye na jewe isa uyu mukobwa aberanye nanje uyu mukobwa aberanye nanje wa muhungu ti n'agapapa kwarije namwishi imiye kandi akabye ko ndakoreka umukazana uyu mwita umukazana tibona kiri umukazana ubu ninje ndamukwiye induru ngizo timwe umukwiye gute kandi bavuze ko yije ntiende kumutwara arije namwicaguriye nka namushima uyu mwanya n'ugomba umunkure ko toya ni jewe uyu wabereye urugo we ni urugo cy'umutungisha nije nkeneye kumutunga uzorondira uyundi umuhungu abyumvire ngaho ti wa mutamawe ntitugume duharira muri barabara reka uyu mukobwa yigiye jewe mugabo twende umuhungu acagenda kwitwara genda kwitwara ibwami kera ntandi bitwara atari ibwami ku muhanuzi w'ibwami mwanuzi ibwami yameze nk'umucamanza arashika aramubwira ibyamushike be na se wiwe wa mucamanza agati mwaje ntarabaza ashobora kubacira uwo muntu mupfa mutamuzanye umuhungu yarabirigije aramuzana amaze kumuzana amushikana kuwo muhanuzi w'umucamanza amubaza ati uyu mukobwa niwe mupfa mutama ati nukuri jewe ninje ndamukene ninje ndamushaka umuhungu ati nanje ninje namukunze nanjye kumwereka papa mbwira kubera iki ntaragera nanje kongeze kurongora ndamutwara kwa papa akamanyishuza ati ndakeneye kubona umukazana umucamanza aramwihweza ati mwese ni monome ti wa mukobwa we ubu ninje ndagutwara abagabo bose bose n'uwo muhungu ntibakubera ngenda kubera ijewe njewe ngomba afata inyingo ya nyuma induru zirasekera umwe ti ni jewe uwundi ti ni jewe wa mutama ati nanje ni jewe iyi mari ibereye jewe undi ti nanje ibereye jewe bagahariye kera umwami yari mu nkinga yumva induru zivugira hariya ku irembo hari ibiro by'uwo muhanuzi mucamanza ti ibyo ni biki mpamagara abantu baguma harira hiyo barabahamagara mose babasanga hariya mu ngoro bageze mu ngoro ti mwe ni biki mwabagabo abagabo batatu wa mugabo se wa mwana na wa muhungu na wa mucamanza w'umuhanuzi babita abahanuzi kera n'abacamanza bari bahari hanyuma agezeho abaza ibibazo bitatu ti mwe ni biki wa mbere ti jewe nyakubahwa mwami jewe nakunze papa yaguma ambwira ni ndongore nanje ngire umugore mu nyuma hace imyaka myinshi ndamwereka umukobwa ngomba ntware uwo mukobwa acavuga ko agomba ko ariwe akunda uwo mukobwa acavuga ati njye ndamukunda ati ndamwankira papa ati papa anze kumwankira tugishaka dushaka ko uyu muhanuzi uyu muhanuzi tumugeze ko acavuga ati nanje ndamukeneye ati mwese ntabereye mwami tugira nanye fata ingingo banza muzana uyu mukobwa akagira bamamagara hamwe ari ku irembo
2: uwo mukobwa
1: amaze gushika baramwama mwitegereje abaza ati wa mukobwa we abose barakuteyego nje baharirira abose ni banume rero nanje nije ndagukeneye kuko jewe urugo n'urunyene nahanyene abose ntimuberenye ko ndabona ko umukobwa mwiza ubere ijisho ba bantu batangura kwidoga baharira amaze guharira bidoga baridoga hanyuma rero umwami niho aca haza umuhanuzi wiwe umuhanuzi we aravuga ati none ga mwami ko mufashe ingingo zihuta zo kubera ko muca namwe mukerera bigenda gute wa muhanuzi acabaza ubundi wa muhanuzi w'umwami atari wa mucamanza acavuga ati nta kuntu mwari kuri umukobwa nawe nyine akivugira mwabantu mbona ko mwabaye bano wakunda umwami ngo navuge uwo n'umuhanuzi w'umwami hari umuhanuzi w'umwami umukoseye mukuru amuhanura bamukora ati nimurindire gato niyumvira iminota itanu mugo ariyumvira acavuga ati nyakubahwa mwami mwonde kurira iminsi itatu nkaza kwiyumvira muri mwebwe uwo nkunda uwo mpa amahirwe tukabana wa mwami ti n'ukuri impunda amarembe wumva amahoro tigenda bize ko ntazoburamwo kuko urugo ruruzuye kandi ibintu birahari wa mwami aremera abantu bose ati sawa ntacu imisi biriheze ko yatanze imisi 3 yogira ngo atange inyishu yuwakunda mwa abantu bane umva hari abayo mwami abantu wo mucamanza w'umuhanuzi abantu bose b'umwana haba na wa mwana yari yamukunze bwa mbere niho wa mukobwa yaca taha imisi biracyatuma ko wari gutuma ko tijewe rero imisi biracyarafata abwira abantu timuze hano bamwe imbere binogo bitatu mu kayira k'ikirundi akayira k'umunyuro umunyuro akayira kabakagoro atari barabara akayira kagoroye kagendwa n'amaguru abwira abantu abwiraho ngo baho timuze ndabahakazi yindi binogo bine birebire gose tindabahamahera ku timuje kuvyimba mu cyo mwigira baje kuvyimba nya binogo bine barigira niho nyamukobwa ashira ko twacara furashira kwivu amazi gushira kwivu aca ashira utwesinye twiwe twerekana hari vya binogo niho yabwiye ati mwebwe rero je mu gatondo saa 3 niho ko niyo ngoma muzoze ndabereke niho yavuga ati je mpagaranga nanga muhagare nga timuri mwese nakabazo ndaba tikuko umugabo n'uzi kwiruka je ndiruka munje nyuma uza gutanga kumwaza ukuboko kibasha ndamufata niho batonde mirongo umukobwa ariruka babandi baje inyuma vugu ageze kwa chake nuko chambere aguruka arasimba umugabo wa mbere agwayo ageze ko cha kabiri arasimba nubundi umugabo wa kabiri agwayo ageze ko cha gatatu wa mukobwa nubundi arisimbira kwa yari ahazi nubundi agwayo nubundi agira kanagwayo aca arahindukira bitegereza aca avuga ati sinino hahera hera mwebwe mugwanira ivyo mutazi kandi mutandikiwe umugano kacuhera ngaho rero

ikiganiro ni ijoro ryiza wifuriza ijoro ryiza inshuti umukunzi umugenzi ni wowe tugira uti mbega meze gute urara haryana bona rusiya no ngaho mu gihinga bajirari ngaho mu kabondo bari vingistone hariya muri edeni nabari nova ngaho kugwa inkona karimbo kabaryo here cyane gose bamuba bimwe ho gute aho mu minago nahari yibusenge etiene ngaho mwijenda karimbo kabaryo here karyo here rishari hariya mu karama etutibagiye jivenal ari hariya mu nyankere ucunda mukiriza witwa rose uti joro ryiza Witwa Jeremy ngaho mu maramvya cyanjye hariya mu nkunda kandi mbuga kuryohere cyane gose tutibagiye ivariya mu mugoyi haryana Witwa Budila ngaho mu mugoyi nawe nyine kandi mbuga kuryohere urara haryana

nawe ikiganiro n'ijoro ryiza kibandanya. Inimero ni ya yindi nyene mawewe. Reka karimbo gace karyohera cyane uyu engineer Mumpaye ngaho ibuhina aho kumpoza n'uyu nyanama karimbo kagwe neza Bwana Roger.

nuko no kugiganiriro ni joro ryiza kibandanya nimero ni ya indi nyene ndabona nabari ngaho muri Kongo namwe bwinyine bubanaye kwiryohererwa mubananye kumirirwa neza nkuyu Antoine hariya aho muri Kongo hariya buvira hariya ngendo nawe nyine akarimbo karyohe n'uwitwa Chantare Chantare kwa dukurikira ngaho muri Kongo nawe nyene karimbo karyohere witwa bimbaze aho kwibagira uwitwa Misigaro hariya mu rubuga Biriberi Papa Kevin na Mama Kevin mwese akarimbo kabaryohere na karimbo gatuma umuntu aryoherwa gatuma umuntu amererwa neza bari ngaho mu bwiza bari ngaho mu cibitoke kamenge mutakura na hariya mu kanyosha bari hariya mu gisyo kana bari hariya kwasore mwese mwiryohererwe

0: akarimbo rero kagurye cyane bwana Salongo Antoine ngaho muri ngendo karyohere metre nyaranja ngahi mutambu tutibagiye witwa Kinyinya nawe tibagira witwa nyawewe hari ikirari hamwe n'uyu Desire na Pacifique aho muri hose akarimbo kabaryohere tutibagiye na Rasta Remy genda chege n'uyuwe munezero Pascazia aho musoro namwe bwinyina akarimbo kabaryohere witwa Claver Bunga naho mu ngongo ukinde bamukirizi witwa Karini mama Furaha mama Aline ngaho nyene mu ngongo nawe nyine akarimbo kagoryohere karyohere bariko badukurikiye bari ngaho mu gihinga uyu Sartier n'uyu mwambaro mwese akarimbo kabagwe neza tutibagiye na Mendusi nyene ngaho mu gihinga akarimbo kagwe neza bwana Mendusi
1: papi Sakamoto ki Montana
0: nakarimbo rero katuma umuntu aryoherwa gaca wimererwa neza gaca witegura kugira ngo ejo aho bukera uzinduke gushimira Imana na cyane cyane ubishire muri programme kugira ngo ejo bigende neza ejo bitume umererwa neza ndabona ubutumwa rero ni bwinshi bana yakudushikira ubundi yarungitse ubutumwa yifuriza ijoro ry'izuwiwe akaba ari uyu yagize uti ndagize mwiriwe n'uwitwa Pascal akaba ari hariya mukinanira akaba yifurije ijoro ryiza uwitwa Mama Kevin ngo ntiyibagiye kandi uwitwa Angelo ari kwadukurikira ngo ari hariya mu Kamesa hamwe n'uwitwa Ferdinand bamuzi ku izina rya Kigabo ngo hamwe rero na Masebeyi na Bera ngo ntibagiye kandi n'uwitwa Florisi nawe nyene ngo agugwe neza aryohegwe yimererwe neza ikiganiro rero n'ijoro ryiza kibandanya inimero ni yayindi nyene ndabibutse yuko ari imwe rudende muca ko muciye kuri 72 amajana 34 ijana na zitandatu ugaca wifuriza ijoro ryiza inshuti umukunzi eka n'umugenzi nawe nyene muce musangira uburyohe akarimbo ni 100 kilo d'amour na karimbo gatuma umuntu aryoherwa gatuma umuntu amerikwa neza twagiye